Mukira sele yekenge, shefola kasira. Ako wati biru wajabara, majuku fesi ni ma.